0: Ay, nakor tereni swali ga.
1: Wike ni nyeba ngete kabisa DJ Raiza. Kabisa wakore ga se gesa wacha ngete ga watu bangire weekend. Watu chicken expressway. Anje watanga ki weekend.
0: Kokora.
1: Mna kore ga ise kombi na mona robo iga. Ya masa ya mpa ka expressway lounge. Asomo gusiare ga ari ko cha mutweze rubi ga kajado Murang'a Machakos
0: no mbe ile ron to so stage na
1: kabisa ndo mazi wa Boston ga tune live ando si Seattle New York aba gusi one speed asto ke ro expressway lounge already nya to achikira no mongwa nga na Dr. Eliud sema atanga mwaka sema atanga Mwenye spimo chegari, karibu wa usibo sone rubiga higa, pote ya nkamo gari. Yungo moro ulio weekend yoye, expressway launch.
0: Itakuwa mbaya sana.
1: Itakuwa mbaya. Aja tenyo tenyo zinga nga ya wete higa, genda ya wiku.
0: Ma ito araba hile kia onge kuruga higa, muruwege sa, muruwege sa onye kwa tegele hile. Some of the playlist na anye chia sirega.
1: Asogo chuti.
0: Asogo chuti.
1: Asogo spiga higa, expressway launch. Toende, tuli kumbwa nonga ba usi, tuli nekerenga, kabisa
0: kaiga,
1: tete, noso kaiga, tonyera munga na maya, toende chinsa se, tomanya ko chakon rube rumba mix extra, to ba tumara mbuku sana kabisa, to chiale, inde wenyora munga na aya masaya,
0: yes, igo rumba ngo chere buya,
1: kabisa,
0: ntete nga wadio monto bo moeli okaiga, na wadio mutanga nyoro kuruku zablo no seko, kurukeroka, na inde tigambate machine ya nebwangu bangoga tsitaikandoche ndocha banta baganye to muziki ga bakubinga ke weekend twanye ba e weekend yatunye ba ngitere
1: bya ni wete ne kuruga ga kanda ali nya ko
0: tigandore ga ehe na inde ya chira se montomani ga montomani oyo tigango nyi nga kiyo yo nga ki monto iwere ira besa ga aha Ay, agora é credit que era anga 15. 15 lakini amepata. Hello. Hello. Yes, yes. Ngakiabu. Hello.
2: Yes.
0: Aigankuruegesa yakuru kuna DJ Raiza. Aigankuruegesa? Nkuruegesa ngo akakorwa?
2: Oh,
0: yako kuna DJ Raiza.
2: Oh, DJ Raiza.
0: Yes.
2: Mbiro mwana.
0: Mbiyande nga kyokoro kwa?
2: Nje?
0: Eh.
2: Omoje koro kiu ka Frederick
0: ngoro kwa. Okoro ku Frederick Morema.
2: Wani nde live.
0: Eh, ule live tata ndoje kwa gore credit ya kigima kwa beira award edu murai.
2: Na gora mandia.
0: Eh, nga kikwa gora.
2: Na agenda star 264. Na veka ash. Na bold promo code na enda number 5 na likegesa. Yante inconfirm we number because na gor kuru safari kom guchi ate. Na veke number ya teliane. Na ira like 30 minutes I was called by somebody she was a lady from Claire. And you have been awarded 1000. Na ira like 2 seconds ya na nyarajwa sisi kwa sasa sisi miani.
0: Pongezi sana.
2: No, I think you know my yetu neri shabiki kwa.
0: Lakini akumiri na nakira raya cha iga kumbe na yo monto minto yo to my yetu shabiki ni nana iga.
2: Kabisa moche kwa kiyo kwa ambakasi Nairobi.
0: Na kiyo rata hivi rendo matekare rioli yoko watekare. Ruma yetu nanya ya neri shabiki yore nkura akore simi vayna ikaringo.
2: Mwona gentoni kari na kii. Na nchira kongko iwa bande baka nyora botambi Nana katewa nga ke Nga kwa nwa kala orwa nyora bati Ina ere nchira nje nalitu kukulire kredit botambi Teliko na chana wane silinje ya mwanya kukulire kredit La igina agora kia fisini bop There is nothing nge kukulire na wane silinje ya mwanya
0: Mabono pongezi
2: So the moment kwa vikile vese iyo Kredit na boku kukulire kuchia sila ini embe wansi Yes.
0: Aya, mbara biura kwa niyo baga nidi ranchi babire batato ikalende kya era wa ikirege sa.
2: Bono kindege sa igana ande nidi shabikinde. Itanga ni inde kusi ya matanga na asile tuye ndugu ya neko rukua pita wa asile tinega.
0: Pole sana.
2: Kwa mwa ina tiga oramu na kwa ngaki ile simile tuwa wate family meeting. Sikira simi. Bono ndake mbata kare tira kini ya vande mbala kini ya mbana bono ndake teko wakwa ni kabisa na ande mbata evi na pole asingencho wakongutuwa nyo aleke. kwani mwangi na mwinta api gaya ilike mwinto kwani mwangi na my wife kurupelia nyaviyage kwani mwangi na nale nkoro kama okoro kurupu mwangi na Rebecca Oyaro na naba ntuponsi veke nyoleke
0: nga kiko vetevya
2: imba tevi nga egesa
0: kama
2: nga nama nga kutoka
0: asante sana kupongezi
2: mbea mwono msani ane
0: aya
2: asante karibu
0: Mavono na nabata ina kwanda bantu chivesaga lakini asenge njuntara rabange igana arate mire kwa wadi abayiga barato kirega lakini nje somali tanguru kuna DJ Raiza nje na lenga naya somuru bidi kuru kuna watu wigesa gotiga samaboko a rumba Kinshasa
1: Radio Kinshasa
0: Radio Kinshasa
1: Benjamin Obeki so rumba Miss Extra atamangana macho
0: nje bone ya masemo baka express wa igali
1: hata yuza mingara nyako endagera
0: sami ngare by the sami ngare ne gato tegerete
1: sami ngare na hata yako endagera yande na butoko kwa
0: kabisa igomo kusio minto tikankarore maro kwa bagaria tokoreke bintukiria baibo ngaki kwanyo bangire

Kumbe ni mbwa mwitu amefalia ngozi ya kondoo. Acha kagosoka jibabu jibabu libabu liga. Niza chiyake nena mabula. Iya sasa. Tonya nyenye.

0: nga ko yung mga anunsyo.
1: Konyora, naigwa masabobu nesikiza tuni yao, bata star 811 star 217 hash.

0: amangana atatu y'inkencho obo tukubwa rero
1: ndage tugashoko kwarengana yane akabere ko kunyaka bamana nchiti maitenga yari bigitegese ko ruko kunyaka bamana nchi muri ruko kunyaka wairi byana cha sobera titimaitenga yari bigitegese ko ruko kunyaka bamana nchi gasi studio kinege sa FM nkuba ya munyegetinge wairi byana cha sobera te ndage tugashoko kwarengana singana yane akabere rinanga tabanga ki rinanga tabango ngenje yo muntu okwe okwe burungose gusa okwe oko okwe kolera ni singencho yo gatabange kina kolere gatanga neki yara kinde ndina bona kolere kinde gwetani unona aba atikirenga kyane no kirega bunga nga ki umuntu gutambuka ki kunya ko kakirwa kolere biya nga ki kunya ko kurwa sikirwa kolere yabona kwa kolere biya rakini onyago ke kurwa buche soko de bintu bindi bile binene ntwa kwa na buli tangane de tokanda kwa na ngo ko kunya kwa mana nche ngucukira singana yana yak ngucukwa ne bintu bina takete ko kwana gabito tonga ngiye ko gera abantu kwa nyoro umuntu abwa te kemero kyo gokore bintu umuntu narero tabwa te kemero pi nga ki umuntu ora koro tuare kemero kyo wa kolege ntu nende kwa te mango kora ne gento kien ingento kike bada janga nyara ndo kana bara bara bekachi chindaga chinjire bakuria sereji supplement ko singa kete tabate mara yabona nga gento nga ki nga kyo konyore gento ke kobonga na kyo ye kogera watu wale kiagaso kuwa kolekine na kole kende nkyo muntu ya kuri karo kanya maranga umuntu naro le very progressive azikuwa moroje 2020 tali orale umuntu naro azikuwa moroje January nende mabi ndo uchiri nge ntu kende nende kotele nge ntu kende kotele nge umuntu naro ya leno ara abutu yani kuruwa kakwadati chibuti ya kanya kataka chibuti chumate chamele kuru 1942 Osichi buti jamii na kunaitiri, yani yale buti, aba ntumbale bale, kiri kwa moro wecho wocho, wano konyo wanaende igapu ateke ntukende kenene, ateke tewikirani. Lina wate medikala aba ntumbale kaya na nasi video kero kubali gire liya, umogi mabu wabo, uko kwa yanko moro rabubu wate challenges, lakini yendo tambo kene na mambi yendo kende kende kende. Yane mambi yendo kende kende kende, aba ntumbale kwa nasi video na igapu ateke. Pugi mabu wange watari bintu biya lenge buguja, lakini kwa okole kende kende giyacha. Na kwa nego ryo muntu abantu barayanga batatona basigwetera subongo bongo musa no yo mobo enge njoka ku buru wangu ambale ko itunya ko kama kweli ayo tariko ganda ko nga bana njuma itena ko leta makweli yani nga tabu ati boro libuye miyake elia kwanza kunja kokwana nga nambite ko na majority ya makweli akega no yo ko ganda oitiru mu misiri ezi ya mabera bobe ndo sukire ku rwabo Nende keri keri gomera na lege tutuge wako mwalero. Nende usukire kuru wawu. Uyo bako mwena na farao. Usukire kuru wawu. Uyo koraba anaba Israelia for 40 years. Nende usukire kuru wawu. Onyori rama chiko ikomi. Usukire kuru wawu. Yae karokodi ugu mabuwa ye. Victory after victory. Ote meke. Nende ngote maleke. Nende ote meke. Tani uweka. Pani kwenye retumu kano Dawudi. Dawudi. Yale ndete. Liicho. Kunyora kare esimba ngoyo kumena na Goliath risukuri ngendekenege ntukigo cha mutwe kirito you can imagine kare uwe tenga jero kula na Goliath ngachinde kunya kutware project getende ga tengechiwa in life kunya kutware gendu kutubwa tikiri mutwe ende ga tengechiwa kunya kutware tenga boneki yani ende kare ubwa tikendu kutikire kenana mutu yawe ngencho kuiguswa kyango kukura nende na mwere chonga wanduwa ni bale bale mwate kete mwate kete kwa hindi wacha kete kete kete kusine yasara kete wacha kete kwa hapa wate stress pa kumutu kubungu wati ule kubunga mekito likura arabu ya ukakura and then another one wano David is one of them oyu bakume na Goliath ukakura na neyo oyu bale nisi ya Saul mwate nga Saul bakume choko mkura lengi Saul mwate wate kire chakete kia lengi kebesa Saul alenga kubwatu nekire chakere ngecho kumuita obyobo kano oyo kubwatania ebisa kubya Israel oyise kubwatu bwe mabwaye iko bwalenge esegi nende segi tele rabwe Paul oyo gonchurwa ngo itara abantu gonchurwa era bwo munyere beka nabo nete kuitwe kyare nga ngo itira abantu akora andira kini ago era ngenjeri agasumbira abantu bwo nera akokoliwa oyo kubekwechera mate Paul bunaga itira abantu na itira bo besa Oyo limo kare kogenda engitie kugukoba kokwa igoro gaiga yani se kuri yelenga ebintu bibi alenge kuwoche na bibi alenge bigere ti ati yo kolike bitabu wange binga bona se mumenya uyo wetere mechando tete kuyira mate mara waya bona nga ki inki yako gera abantu bande kwaro rabo gima bua yabule bunga bune movie after this ende gento kendek tete ko kwana gana number 1 nesenge ncho point entangani umuntu manye tinki atagite usu muntu rine kiringa ubuca kanyoro muntu mambiende na ene organization asikonyoro cha last time konyoro ya chinjiri chipindi ni cha jana ne kanisa hero kwa na kwa last time to konyoro ngane ile kwa tama gacha.

Ogotero koiga, ogotero koiga kiatu kivue no kwa anestansi ya mkabwa ekero akobwa terana amo na Rose Muando. Ogotero koiga, yani nonyeshe tani yako koigo na gotama na gotama. Ogotero koiga is a hit, timeless hit korua kare na bono na bado abana babana baita abacho koruba ne. Na bago cha gotege ogotero koiga na andi nkuma tepi mumanyete kare. Mae tebula na ntocha tuwa tebuga ntua buha tomo sanigete buwe miaka ya 1980s, 1990s. Waro na ntua tocha tuwa wana baito ngomae, tentua buha tomo sanigete alio kuru kurozi muando. Yaka bekire, akoso kio gotera ika mwe karansa muara tegerera kwanza, because kore timeless. Igore ndi homo tegereri kiatu kivue Rose Muando na Anastasia Mukabwa. Wago tote vinga yege koro teke uvegete. Jinsa chinda masisi ni ajega toko. Ama sisi ni ito toko nyatanga. Asenge ncho yenda muamu. Nsenge ncho. Oko igubo boko ranga nyarebe nyasayo masisi ni ligo ilaga duka. Kwa igu nguwa tekole. Oko ramo nto sisi ni igwe nyasayo moko nyirobe ile pipo. Nyore ile pipo bae wacha kile family. Enkoro ya chaka guguita. Okoro romo nto gosenya sawa moko nyere nga maybe umuana neskuru ingi ya gosoma guso igwele biashara vya ye goseo ugoli regali enkoro ya chaka guguito ukoli gamura chimboto propali ya singe ncho yenda muamu. Obuate nda mua mua e, yani obuate ribero obuate evi koro tebi onzi Rose Muando na Anastasia Mukabwa bago tenga vua icho kiatu. Mambiga ya bono nye gokoro yomino kago sese niwa kwa iguwa bobe. Kusenya sao sese nirio yomino kwa iguwa bobe. Okoro mosani yogo sukira asinini kwa ngea kwa iguwa bobe. Okoro re familia kete ya sukira asinini kwa ngea kwa iguwa bobe. Kwa ngea watanga maete nyarebe kago le gali. Nochumna kago le gali mamu mwapo kwa ngea kuruwara. Shani kago le gali ka ngina kwa ngea kuruwara. Anti yae wasikaze ni anti yae kwa ngea kuruwara. Iko bane minute yun defo wasipo. Sasa ulikuwepo, wewe ulikuwepo. Yani abantu umuntu tari kuamini ngaki, umuntu nabo kolega sia unomokia, umuntu nabo okoyore biasara byago, umuntu nabo okogenderera nobo gimanya sai nabago gusesenia okenderere ivo tu. Oi kamanya ko tebango maete, ulikuwa sapuna chita kanyora ko sininki, uliko sini ekaita. Nande chinsa chinyingo kunyora abantu baiga abago chabako ruwani abantu baiga batari gukwamini. You see, most people don't believe in you until you make it. Abantu bange bari kwege na igoro ye chindo to bwate ambitions yo bwate mpake kero bono you've made it umana ko tanga maite na rocha ejani isiko giga ko tabanga yani maite ngo chani tumia un example na lio ni sikwaze mtu one for example isiko giga umanta tanga kero ko chaka kwa te iwa ntonga maa etente toko kwa ragi ntogete na giti. Mwanto utenga yae tu kunyara, tigae tu kunyara. Ogo ito moyo, lakini kuwa mua kukendera. Kera kuwa kolida bono kuwa you have succeeded. Nyasawu kuwa nchire mirangu yiku kiri mtu biyaviri. Mwa kuchaka umaa eti shani ima eti nche naroche unaenda mbali. Shani naroche nare sanu uguchi. Chino mwanto nakuruchi ritari naroche nyota ya ukuruwale. Okanyarora kuruwale. Okanyarora kuruwale. Ayukuwale koteba nga. Oko muntago tenga ninde tiku igure biasara koma tenga tiga toko nyara. Na itali seta ya gaya nye tiga ni. Muntago tenga ninde tiku korege nitu gitu koma tenga aja. Not because ta konyara. Not because ta konyara. But because ayoro chenga gako kore kwere nde. Ayoro chenga gago chakige ntikiga ngo sukaribu siyantike. Na nani fortunately kero wata wane nkore rigo nonye rose nonye biblia ngo tutebire nga. Nkole inimbe tiga nisa chinde togo siye kera masisi nye ito intuwa banyene maete continue clapping for others until it's your turn kwa sababu kere nga kiyago ye kire kero nyasate vire nga bono shane sasa ni wakati wako neva ni ngonacha neva ni ngacha tebe nga tolu weti morero rasima morero weti ya masisi nye unko buwati blessings follow you when it's your time in fact. Yes, atebe ngomotinyo yego se wiki yigane ya shani. Oserero ni tukuli ya shani. Onde tayo rachaka nenga tenga iwezi. Onde tayo rachaka. Iko na ekera wande wago sisi niwa clap for them until it's your turn. Na ege wikenga kiyago na intu toku wakiri chingo mito tebe nga. Yes, I know mwegenwa. Toko rekera wando wago sisi niwa kwa ngeago tenga. Bona abu nwago teba ngoma nyeto mwano wali. Unako li tobole mwiga. Ose muna ngeta kuwa gacha iga.
minute ya sokuru ya ega ngete kuruara. Iko maite ngaki minute. Elipe sechika kwa so mwano ega na madawa ya kulevi ya koni. Mare kwa hivyo zindi ya koni maita koni chinyo sore kari na chinyo ngaki ngaki ya kuru stupeza. Nza chito maite ngomonto ega. Gao kolega si for example botuko. Oru botuko gendora la 2 hours. Nandobo kanando gende yende. Aba ntoba uwe tuma properly. Aebona ae senge nchayo talikuwa mini nga. Nga masisi ni naroro na hard work pace. Ayo kulika buko tebe. Kwa eno kutaikero monto nga tefo wasipu. Malio vako niago. Senki yago kora. Tulikuwa mini ni people. Kwa tanga masisi ni agayo mwenyene. That is how you block your blessings. Utame ngu kwenyoli nga kim. For example. Eke roro usono musani. Ndo musani buo monto boniga. I have friends. Nimbo taba sani. Arafo yo macha ntinga shani. Yuma itinye saye yonkonyire. Mae tebono ntegitebono kuchaka kubikira Bible nyumba nkagali ekaro muzani a sheire gento bune ki omoko goka lakini ngisa ko nyoranga na igure bube kitu kiambwa tiro mae tendo ngero kyochegia kubwa taga ibigo ti kwasi nyiko uchi komera mate ku igungwa te kore ngisa ko gende ki kiambwa tire to geruka kiwaru abungu manyanje bono lazima nivu ikiatu abu bire choe tire gati shetani oe tire gati. Eke rumu zani ugagu tenga ako chago keta utenga shani by the way. Gentukite na gentukite kia soana niri. Kwa mana koi gungu wate kuole. Haebo wana manyasi tani wetiri gati. In fact gendo sabiru. Ndo sabi pendensia gende kanisoi sabirayo mwenyeno te abinya sae. Kio manenone. Shetani bono ngeri kumbuati. Because you need to clap for others. Botame ngu kwenyoliga. Eke rumu raba zani yegi ukundu usina bantu batano. Kero mwere usina bantu batano, right? Asike kundi nunaba sani. Maite na yabane kenyoro gali. Kero naikire kenyoro. Mwonto naro kororua asike te bata yabanga. Abanto nye bamaito nore kenyoro. Arafu baroro mwonta asike te. Bama nye te ngoyo higa unye karashani nwara araundia. Toma iti ye grupu nero ya basani ere higo. Ote onye naro rake mwonto rugurali. Abu shani nwara araundia. Talia ale. Inere sako ya ayo. Wana basani bunaba higa.